0: Dream Radio time. It is now 8:36. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Today

oras natin sa buong Pilipinas. It's 9:54 a.m. na minasan. Welcome to Dream High 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai. And minasan, today is Monday. It's 9:28, 2026. OMG! Ilang araw na lang at sahuran na. Diyos ko po. Abay, sana all sa mga sasahod dyan. Minasan, kumusta ang lahat? At tayo ay magiging September na. Magkakaroon na lang mga Pasko. September, October. Ano pa talaga? October pala. Halloween pala. Nag-una-una man ngayon ako. Anyway, minasan, today is Friday. And this is our news update. So, let's go. Unahin natin ang national politics headlines because ito ang impeachment trial hot seat. Mainit pa rin na pinakulo ang chismis ang nagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Nagkakaubusan na po ng popcorn mga besh dahil pinagdedebatehan pa rin kung ilan ba talaga ang magic number para sa butuhan. 16 ba o base sa present o qualified na senador lang? Charas! Target din ang prosecution na humarap si Basta Duterte at baka masampulan pa ng contempt kapag nag-zine zone. Isa na all. Mary Jane Veloso, home sweet home na after halos ng 17 years na pagkakahiwalay sa pamilya. Nakauwi na po si Mary Jane Veloso sa Nueva Ecija. Sabi nga niya, hindi po ako iniwan ng pamilya ko. Hay nako, tears of joy, malala. Ang PEG, grabe, congratulations. And of course, keep safe everyone. Lalo na sa ating mga kapwa-OFW dyan, mga mima. BSKE, hinto muna para sa mga nagbabalik tumakbo sa barangay at SK elections. I-hold muna ang kampanya dahil itinigil muna ng COMELEC ang mga preparasyon at itinago muna ang election materials habang pinag-uusapan pa ang postponement. Crime and accidents, yikes! Ingat kayo mga beshi cakes, marijuana crush. Now, 18.6 million na sabat sa NAIA. Grand, grandeng huli ito. Umabot sa 18.6 million piso ang halaga ng marijuana kush na ang nakuha sa NAIA. Tatlong Pinoy ang direktang nanghina nang malamang kasama sila sa kulungan. Batangas road crash, dalawang patay at tatlo ang sugatan sa isang malagim na karambola at aksidente sa kalsada ng Batangas. Mga lorry cakes, dahan-dahan po tayo sa pagpapatakbo nating mga sasakyan. Hindi karera ang Edsa Expressway, hindi karera ang Maharlika Highway, okay? Angeles City Building Collapse. Tapos may multang 11.4 million ang binagsak ng dola sa isang tagapagpatayo dahil sa mga nakitang structural defects na nagdulot ng pagguho. Kaloka. Huwag tipirin mga materials kung ayaw mong problema sa dulo. Alam mo yung 11.4 million? Kaloka. Sana all may 11.4 million. Anyway, minisign. International updates, Ediwawa. Worldwide ganap, Bangkok. Baha tahasan. Hola, hola, hola, hola. Abot baywang na po ang baha ang nararanasan sa Bangkok. Kaya idineklara nilang flood disaster. Parang commute lang sa Pilipinas kapag umulan ng konti. Pero literal na swimming pool ang mga kalsada roon ngayon, minasan. Panda diplomacy. Nagpadala ang China ng dalawang higanteng panda papuntang US. Sila pa ang may mas love life at travel goals kaysa sa atin na stuck sa traffic at stuck dito sa nangyayari sa ating mga buhay, no? Abay, sana all na tayo sa mga panda na yan. Para sa ating sports, chika, at showbiz mamaya yan sa ating bababalik. For the meantime, let's go ahead and go back to more good music. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Sa atin, it's 9:58 a.m. na. We'll be back.

time is 10:24 a.m. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai. At narito na tayo sa ating Dream Horoscope. Today is September 28, 2026. At meron tayong horoscope na kung saan totoo siya, be. Binasa ko ngayon lang. Nakakaloka mamaya pagdating natin sa Taurus kasi sobrang totoo. Anyway, let's go to Libra first. September 24 to October 23. Sana totoo rin para sa inyo because I wish you guys the best. Kung tapat ang hangarin, ituloy dahil magtatagumpay ka. Walang dapat ipangamba kung malinis ang iyong intensyon. Kung nasa isip ay tamang gawin, gawin mo na ayaw na magkipagsosyalan o magkipaghalubilo sa mga barkada. Lucky numbers and color for the day ang 10:23, 36, 42, and orange. Scorpio, October 24 to November 22. Huwag mahiyang magtanong kung hindi alam. Sa pagdudunung-dunungan, kapahamakan ang mapapala. Lucky numbers and color for today ang 8, 18, 27, 34, and gray. Sagittarius, November 23 to December 21. Aminin ang nagawang kasalanan. Lalong sasama ang loob niya kung sa iba malalaman ang nagawa. Lucky numbers and color for today ang 7, 14, 28, 42, and red. Capricorn, December 22 to January 19. Bumagsak man sa pagsusulit. Ulit huwag paghinaan ang loob. Sa halip ang nangyari ay hamon sa pagsisikap mo. Lucky numbers and color for the day ang 10, 24, 32, 41 in yellow. Aquarius, January 20 to February 18. Huwag mahiyang magsabi sa magulang. Higit sa inaasahan. Hinihintay lang nila ang paglapit mo. Lucky numbers and color for the day ang 4, 23, 39, 44 in pink. Pisces, February 19 to March 20. Isang kaibigan ang hihingi ng payo. Kahit masaktan siya sa katotohanan, gawin kesa lunurin siya sa pambobola. Lucky numbers and color for the day ang 5, 18, 25, 36 and gray. Aries, March 21 to April 19. Kung may problema sa relasyon, posibleng hahantong sa hiwalayan ng landas kung hindi ayusin ngayon. Lucky numbers and color for today ang 20, 27, 39, 43 and brown. Pinsan, kamag-anak o kaibigan ang makakatulong para maayos ang problema. Makinig at sundin ang payo, may magpapahirap sa'yo ng pera. O, di ba? Ay, naku. Legit, B. Legit. Legit, legit. Meron nagpahirap sa akin ngayon ng paigyaw. Charet! Ay, naku. Lucky numbers and color for the day, 2, 16, 23, 31, and mint green, di ba? Ngayon lang dumating yung pira. Grabe, thank you so much. Anyway, Gemini, May 21 to June 21. Magkakasamaan ng loob ang magkasintahan dahil sa selos. Huwag kang makipagmatigasan. Lucky numbers and color for the day. Ang 8, 16, 27, 37, and sky blue. Ang gawin na tawalogod ako. Nawala yung character natin. Ano ba? Nakakainis. Cancer, June 22 to July 22. Huwag mawala ng pag-asa kung hanggang ngayon jobless ka. Sipagan mo at magtatagumpay ka. Gora lang, besh. Ganun talagang buhay. Parang gulong ng palad. May up and down. Lucky numbers and color for the day ang 13, 20, 27, 31, and white. Leo, July 23 to August 22. Walang dapat pag-alinlangan sa minamahal dahil tapat siya sa'yo. Kung may duda, iwag date. Lucky numbers and color for the day 4, 18, 24, 41, and beige. Virgo, August 23 to September 23. Huwag pilitin ang sarili kung may duda dahil kapahamakan ang aabutin mo. Mag-relax ka muna. Lucky numbers and color for the day 5, 11, 29, 38, and green. Oras natin, it's 11:28 a.m. 12, 11, 10. Okay, wala mo din mata. We'll be back. 10:28 na. See ya.

us now that it's 10:47 a.m. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your at the DJ Senpai. At narito na tayo sa ating sports and showbiz chika. Palakasan ang tuhod para sa ating sports. Abahabang papalapit ang 2028 polls, mainit na pinag-uusapan ang issue sa West Philippine Sea na isa raw sa magiging major battleground ng mga atleta at botante. O sa sports at politika, abay, laging laban kung laban ng Pilipinas, panatiling nagdeterminasyon mga paps, at of course, congratulations sa Yulo Brothers! Nanalo po sila ng gold, o diba? Congratulations! High blood na naman ng mga thunderstorm! Charez! Showbiz and entertainment, sizzling na chika, Bella Padilla, single na naman. Aba! Ilang beses, habibi! Kinumpirma ni Bella Padilla ang hiwalay nila ni Martin Tan. Sabi nga niya, loving someone also means knowing where to, when to let go. Aba, hugutang taon, mga teramdam namin yan hanggang dito sa radio booth. Aiko Melendez and Onimig Bondok. Sino ba naman ang mag-aakala na dahil lang sa vlog invite ay mauwi sa relasyon? Ayon na nga. Si Aiko at Onimig, ang bagong kilig mabilis train sa showbiz, RRP DJ Martin D, isang malungkot na balita para sa radio industry dahil pumano na po ang patikang paborito nating DJ ng MOR. Si sa 101.9 na si DJ Martin D sa edad na 56 years old. Aba, isa po ito sa mga one of the people, yan, one of the people who laid out the blueprint for DJs, everyone. Yan, maraming salamat sa mga musika at alang iniwan mo sa aming mga puso idol. Weather update, minasan, dumako tayo sa kasalukuyan medyo maulap hanggang sa may mga biglaang buhos ng ulan dyan sa ilang bahagi ng bansa. Minasan dahil sa mga localized thunderstorms, kaya huwag kalimutan magdala ng umbrella, hindi lang para sa ulan kundi para na rin sa taong panay singit sa buhay mo pero hindi naman nagbabayad ng jutangs. Ayan, natapos ang ating chikahan, sports, and of course kanina nag-news headlines na tayo. Susunod, minasan, ang ating unmute mellow stories. We have stories upcoming and horror as well, so let's go ahead and dive down later after some few reminders and of course good music all here the city's best FM station 104.7 Dream Radio. Time natin, it's 10:50 a.m. and we will be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls.

0: yakin ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lippo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticketmelon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions. Tacloban, see you there.

42. Welcome back to Unmute Season 4 Plus Horror. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio. And right now, we have a local story. This one is about aswang. Nakapunta na ba kayo sa mga lamay? And sa lamay na yon, nasa probinsya. Nakaamoy na ba kayo dun sa lamay ng parang malansa? Hello Ate DJ Senpai, tawagan na lang ako, Mahiriza. Taga-Tolosa, Leyte po ako. Ngan may ada ko po, rupod nga, nawara, namatay. Hanlamay po hanggabi. Siguro third night po at dugutela po ang tao. Idirimang good kilala na akon patod. Pero, may dalagyap tao. Nag-decide kami yan akon partner nga, ganto kami hagawas la maglamay. Kay hasulod damo nga nga turog nga na nag-iistorya kasi kami nga duha nakpadis asya wari na lang kami nga duha sulod. Around 2 a.m. po nakabaho kami hinbagahin diri maupay nga baho. Umagi ito na haamon luyo pero waray kami may nakitaan nga bisan nin o nga umagi. Take note po, ligid po inyan dagat, so dapat amoy isda or something like that. Pero iba po ang iya baho bagahin dugo nga ambot. Ate DJ Senpai, nanindog ng barahibo, kay tikang lahat to nga ang pakabaho, bumati kamihin. Diri kami natuod din na aswang pero adto nga time feeling namon tud gadada. Nagkamata tanan ang mga nakatuhan lamay kay baga daw hinmay na nira ginaabot nga diri maupay ngan syempre dumaob kami dito ngan ginsumat namon ang amon na bahuan. Kamu, may dabagyap kamo kwentong aswang? Time 1:45. Don't worry, gato kasi mas minasan sa mga tumutok from 8 to 2 p.m. O naga overtime tayo because we are late. Late pa more. Maraming salamat. Please don't forget to follow our Facebook page DJ Senpai and 104.7 Dream Radio. Sa mga gusto mag-submit ng kanilang mga story, do not hesitate. May it be a confession, rant, anything. Unmute yourselves at Telegram. Share po ang QR code sa page ng 104.7 Dream Radio and my page, DJ Senpai. Domo arigato gozaimasu. Watashi wa kurizumi na senpai des. Ingat po kayo sa kalsada, lalo na sa pedestrian, para wala po kayong masagasaan. Sayonara.

0: Dream Radio Time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Byprint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: business registration compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 2021080022804-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Tacloban. This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. And the Showtime Baby Dolls.
8: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
7: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990, VIP seated at 5,990, gold at 2,990, and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Loban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
2: Philippine Standard Time, it is now 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang mga inaprubahang pagbabago sa pasahe para sa mga bus at iba pang pampublikong sasakyan na magsisimula ngayong Lunes, September 28. Sa isang pabatid sa Facebook, sinabi ng LTFRB na ang pasahe sa mga ordinaryong metro at city bus ay 15 pesos para sa unang kilometro at may karagdagang 2 pesos at 49 centavos sa mga susunod na kilometro. Magsisimula naman sa 18 pesos ang pasahe sa mga air-conditioned na metro at city bus para sa unang kilometro at 2 pesos 0.98 centavos sa mga kasunod na kilometro. Magkakaroon din ng 15% na pagtaas ang mga point-to-point bus batay sa kanilang mga ruta. Para naman sa provincial bus, tataas ng 12 pesos ang unang kilometro, habang ang mga kasunod na kilometro ay 2 pesos at 20 centavos para sa ordinary bus. Para sa air-conditioned bus, 2 pesos at 45 centavos. Sa deluxe na bus naman, 2 pesos at 60 centavos. 2 pesos at 70 centavos naman para sa super deluxe bus at sa luxury bus ay 3 pesos 0.35 centavos. Ang bagong pamasahe naman para sa Transport Network Vehicle Services or TNVS ay 65 pesos sa sedan, 75 pesos sa AUV or SUV, 55 pesos sa hatchback at 165 pesos sa premium. Habang ang pick-up fare ay magsisimula sa 15 pesos kada kilometro. Magsisimula ang pagpapatupad ng taas pasahe ngayong Lunes, September 28, 2026. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream Jams.

Philippine Standard Time, it is now 4:56. Narito ang ating Dream Balita. Aabot sa 337,476 na manggagawa sa pribadong sektor sa Central Visayas ang makikinabang sa 42 pesos na dagdag sa minimum wage matapos pagtibayin ng National Wages and Productivity Commission or NWPC ang wage order para sa rehiyon. Ayon sa Department of Labor and Employment or DOLE, magiging epektibo ang bagong wage rates sa October 14. Sa ilalim ng bagong wage order, magiging 582 pesos kada araw ang minimum wage sa mga regular na kabilang sa Class A, habang 542 pesos naman kada araw ang sa Class B areas. Sakop ng wage increase ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Pinagtibay ng NWPC ang wage order sa deliberasyon nito sa DOLE Regional Office 7 sa Cebu noong September 26, kung saan 5 commissioner ang dumalo at nagkaisa sa deliberasyon habang 2 ang absent. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yan mga Dream Caras, alas 5.44 na, and you are still listening to Dream Jams with your Kuya Elmer on a happy Monday. And it's National Family Day, by the way. Don't forget to spend quality time with your family, especially ngayong dinner, ha? Sabay-sabay po kayong kumain at magkwentuhan, usapan ng magagandang mga alaala. You know, positivity lang. Diba? Alright, so there you go mga Dream Caras. It's National Family Day today. Kaya karamihan sa mga opisina at eskwelahan ay half day ngayong araw. Alright, eto na ang ating mga trending na balita at mga headliners online. Ito ang ating Dream Buzz. Alright, buzz number one tayo mga Dream Caras. Impeachment Trial Day 30 Recap. O pang 30th day na today, no? Ang impeachment trial ni VP Sara. Alright, no-show si Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa kabila ng subpoena na ipinadala sa kanya ng impeachment court noong nakaraang linggo. Another item, inusisa ng depensa ngayong day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga kontratang umano'y konektado kay Vice President Sara Duterte. Buzz number 2, abiso sa mga biyahero. Pinagkakambahang magmahal o magmamahal. Sino ba ang magmamahal? Hindi po tao. Pinangangambahang magmamahal ang pamasahe sa eroplano sa unang kalahati ng Oktubre, buwan ng Oktubre. Yan, unang kalahati. Kasunod ito ng pagtaas ng Civil Aeronautics Board or CAB sa fuel surcharge sa level 17 para sa October 1 to 15 mula sa kasalukuyang level 14. Sa ilalim ng level 17, 559 pesos hanggang 1,635 pesos ang ipapataw ng fuel surcharge sa domestic flights at 1,846 pesos point 10 centavos hanggang 13,726 pesos point 58 centavos naman para sa international flights. Buzz number 3, hindi naawat ng pisong taas pasahe ang malakihang or malawakang tigil pasada ng manibela. Sa sobrang gigil, sinugod at minura ng manibela chairman ang ilang tauhan ng LTFRB sa gitna ng kanilang kilos protesta. Samantala, itinanggi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na takot ang gobyerno sa mga PUV drivers na lumahok sa tigil pasada. Ayon kay Castro, karapatan ng mamamayan ang magprotesta at hindi ito hahadlangan ni President Bongbong Marcos. Ngunit dapat daw ay tiyaking walang lalabag sa batas. Last para sa ating unang batch, buzz number 4, salamat sa laban Nesty. Natapos na ang kampanya ni Olympic medalist Nesty Petesio sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Matapos manaig ng kalabang si Cheng Yu Yang ng China sa kanilang women's boxing 60kg quarterfinal match via unanimous decision. Yan talagang buhay, minsan panalo, minsan talo, pero ang importante, tumatayo pa rin tayo kapag tayo nadadapa. Alright mga Dream Caras, yan ang ating unang batch of Dream Buzz. Maya-maya muli, kaya tumutok lang dito sa ating programang Dream Jams. Alas 5:48 na. Good afternoon!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. And the Showtime Baby Dolls.
10: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
9: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990, VIP seated at 5,990, gold at 2,990, and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Loban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
11: Philippine Standard Time, it is now 5:59. Narito ang ating dream balita. Naghain ng petisyon sa kataas-taasang hukuman ang abogadong si Attorney Romulo Macalintal kaugnay sa pagpapaliba ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2026. Sa inihaing petition for certiorari and prohibition, kwinestyon ni Attorney Macalintal ang batas na nagdulot para hindi matuloy ang isasagawa sanang eleksyon. Kaya't personal anya siyang pumunta ng Korte Suprema upang hilingin na agad aksyonan ang petisyon at magsagawa ng special raffle. Ayon sa abogado, kalakip sa petisyon ang kahilingan na mag-issue ang Korte Suprema ng TRO o Temporary Restraining Order para pigilan ang implementasyon ng Republic Act No. 12326, batas na nagpapaliban sa BSKE 2026. Naniniwala ang petitioner na ang pagpostpone ng halalan ay maituturing na paglabag sa karapatan ng mamamayan upang makapili ng mamumuno sa anang leader ng barangay. Masyado na anyang mahaba ang termino ng mga opisyal ng barangay sa paulit-ulit na pagkaudlot ng naturang eleksyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kara!

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. That's right, mga Dream Cutters, alas 6:18 na. Welcome po sa ating third and final hour stretch na pagsasama ngayong Happy Monday, National Family Day. It's Dream Jams with Kuya Elmer. Alright, I'm gonna read to you ang ating last batch na po ng Dream Buzz for today, ang ating mga trending na balita at headliners online. Kaya sa mga biyahe pa rin hanggang ngayon, maraming maraming salamat for keeping me company. Sana yung mag-enjoy po kayo sa ating tugtugan to the max din, di ba? Alright, nasa anong buzz na ba tayo? Okay, buzz number 5. At bago yan, shoutout muna to Earl Quevedo, to Danielle Descarga, sa ating mga voters, sa ating official Facebook fan page. Para sa Dream 20, thank you so much for supporting your songs and the artists. Buzz number 5, Dream Caras. Wagi si Filipina tennis star Alex Ayala sa pagsisimula ng kanyang Asian Games campaign kontra Pacharin ng Thailand. Sa score na 6-1, 6-0 sa round of 16 ng women's single tennis event sa 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Na-delay ang laban ni Yala dahil sa patuloy na pag-ulan, inilipat ang venue ng kanyang second round match sa indoor court C imbes na sa center court. Congratulations, Alex Yala. At nagdagdag ang Pilipinas ng 2 pang bronze medals sa tulong ni na John Cabang Tolentino sa athletics at ng Cebol Pokemon Unite Team. Yan, Unite Team. Pumangatlo ang Olympia na si Cabang Tolentino sa men's 110-meter hurdles gamit ang kanyang season best na 13.48 seconds upang dalhin sa 12 ang kabuuang medalya ng bansa. Nagkasya rin sa tanso ang Cebol Pokemon Unite Team matapos magapi ng Indonesia sa semifinals. Congratulations pa rin sa ating mga kababayang panalo sa Asian Games. Alright, Dream Caras, eto naman sa buzz number 7, entertainment buzz tayo. Dumalo ang P-Pop Kings SB19 sa Senado ngayong Lunes, September 28 para personal na tanggapin ang proposed Senate Resolution No. 545 na kumikilala sa makasaysayan nilang performance sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago. Yeah, congratulations, P-Pop Kings SB19 at sa lahat po ng 18s. Last but not least, mga Dream Caras, palitan ng piso sa dolyar today. Nagsara sa 62.5 Tawa ako dito. 62.545 pesos. Ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, September

0: Dream Radio time. It is now 7:56. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban! This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered! Featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. And the Showtime Baby Dolls.

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Sarah to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Leytonet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499. O hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Today's a